to mwen balata nan ote e koma lelo ke ne pataye lo be pataye ko ba dimine yango me tango asomba ka yeba ke kokoka ngai sante wapi wa kolate na maladi tango nyonso elongo na mbongo koki ko defa ba parent parce que zakana ba parent te ba adopte yo me affection oyo papa zalaka nango pona mwana okoyi kosomba yango te wana nzambe yo moko apesaka.